Naikot no hozo do kano rock and roll kadi Roger Leong di ba no di tip ni kong avi pam pagwe do poni sa bagu do hozo kino to ko do duva bagu hozo ko niku pagwe ay kata timpo da kangan di sa baltani mo dong sebab di tip ni ko mitia papanju loko pisan pambalajalan pogun saba Maza Bogisan Kotundan Susumikul do Carnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 Nazatan Zon Sabah Om Labuan iti montok taon duwang ibu duwang pramanom dadi apa besan di tinaponga kitu duwan mana kapayhan kuma susumikul tina tama mongingya om tinimungan kinisanon moy kanu do kapayhan pointunod om kapavagu ko moy kasivatan pambalajalan takavas akreditasi om kapambalanjan montok di no Corpus SPM toy i kopya gadino

Dari tapi kong avin na zatan ba babazan timpunon o diploma ijaza ko iso id institusi panginabasan takavas ababazan iti ponjulon doon to ko duvang pramduvo gisom ko duvang pramtaho buhan ko tu ada tadaw suvab iti tadaw ko taho om nagi tadaw kapat manta jam kung vahudong suvab gisom jam kapat min sasulop id EdTech JTM Campus Kota Kinabalu Institute Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Dari pa magunon ang babasan diti di Datu Haji Raisin Bin Saidin apatunod pambalajalan Pogun Sabah.

0: Dabay na tumay kong avi jam ko vahutong pod minute dong suvabid pagunta ko.
1: Apal tonibo tadaw bayno.

ahal ko po dahyan bakang to utility timpunon no intutunan o vokon ahal inako popodomut pongon suvan project lahan tagazopen Bonio Saba. Papangko bino, popondah hiu toigi om komatan lotilik, wayol pionitan om nagi magisusubay bakang toy utility. Nabo si Montili Tagaso, Montili Kalaja Tagaso utility, Datuk Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, popondah yan utility na ponga Kalaja Tavagat, tuaw anu menodo Kalaja Idginizanon ikiva no hay komatan utility, tu mazo ino doko zuzufo kumahigan kasivatan kakasan kapanikidan om nagi kumbakan do kumakohanan to infrastruktur utility. Pipio hang toponsol maso papanaon do kapalintaan pogun miyampay DP World Saba montapunguhan abobo id palolakitan kontena suwak, suwak sa panggar SBCP. Kampaino manamba kinesunon po pian kontena mamaguna tabawa si kinesunon roro sabagi po pian namot om nagi papasikap katundaan kinesunon kontena yad kavavagu. Pinabawas iti di Montili Katundan Pamunan Pangindapuan ang Patsakazan Dato Iwan Benedict magisusubay hang mitigasi.

Ii, maso papanaon, mantok papatanto kasi kapan kalajya palolokitan om nagi kapianita logistik id pog id saba, moy do kati hambos agompi. Makiano saba, hobi si samgatus lizong linggit mantad pambalasan interim pemberian has ton duwangay budupong paramanom do mantad kapalintan pisampuvan do patakon ton di bayno. Paghuhuy diti nakatay mo asabah onom ngatus lizong linggit di ka paramdufo buhan ko onom nakatahib. Nabos di panakaday Montili Kausinan at ato Muhammad Isha Kayub sa ginumu isa titikhi mo bilyon linggit din na po nga montok panguhanan interim om okon ko ginumu na piyangasan kapatakan po imbida. Subay ko papayintahang kotulan sabah itsibo ahal iso-iso duvo si om iso-iso duvo di perlambagaan persekutuan om nagi manimpon kapatutan kalalahan apat ngapod piatus di tuhukon po impanu.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sabihin ko nga, Vi, isa pa di hozo ko ni ko, pamupusan daw ko sa imba na to ko doon subab. At tadaw ko duwa dito ko, duwang pramiso at ditibuhan ko to, duwang ay buduwang pram onom. Nga, paghuhi din ako, katakadaan ko madatambahot nga, Vi, tamoy mo na pwede wapabuso daw pason, kumada iti, WhatsApp daw sa Bavi FM. Kaya, Timis Sulingon kapibos yan do subab kumare diaw o minkan nagi masado Facebook do Sabavi FM nga vi tambahot do ido Sabavi FM tambahot nga vi do ido TikTok do Sabavi FM na ikot vinasi mong uvang dago mambahot dago magi aniti kumusi magi sosolita do iti ido masado TikTok do Sabavi FM katahuanan kumare diaw so dari tapi ko nga vi tia hozo tovi no pamupusan po na gira tia kasimbahan na toko dong sabab diti hozo mantadi George Lian hangadon zoda diaw o mantad po na gira hozo diti dati po dating po na kangan yuzo kasimbahan na toko om kadahiva ay makinungo bago do kasimbahan na toko diti do jam ka patungo pod minute do minso subab subab katawadan dam na kinungo dahin ako po nga vi do namot bye.

Ya, pagar kano pasinangan ang takaon soy tatando may nakasuko na jam ka tulu operam talu nga minitra London. Pengkorangan na kaon doko no rayos ang Keringong Ramon na Sabah BFM, ang Keringong Ramon Mera RTM Click, kam frequency, rano pong pinalaran tok minsi hama. Lansan ko no kawitakar ko nonsen se kam kansen, ang apura oro nahanakan na tayara. Kaon no ngapura oro nahanakan ra oro hitu, lansan ko no rayos sakala pra ko no kapihan labion soy am rakuno asukuan na ko no kasiha no huang amuyon. Ya, pagar ko no imunita ka pengkiringan dari rimba-rimba diliwa aku nanti ngai istra London hiti aku no rimba irala nang kausan interi channel likuran sakuliambang interi Rossi di Sabai.

kayo kapisa na nga natutuwang kapisa na nga magin ako kago dito ka sa limbahan na takaw ang takatuwang tararo at akaduo ako doon na para miso na tulang at akaturo dito taon 2000 doon na para manam kaunsikahan ako mada kayo dito mamaso makinangaw dito ka sa limbahan na takaw ang takatuban dito kaunsikahan kumadi at pinay Ipol Eric at pinay Andrew Lakuntaw Zulkifli Hamid Muhimin Kating, Victoria Ang, Maria Juhan, Monaka Pang Nancy Lian, Amolihuan Kumadi Koyok Men, Sylvia Clay Ignatius, Timbul Tawaw, Mamunag Iliwan Kumadi Koyok Dut Mamaso, Dut Tumanud, Maya Diti, TikTok Sabah FM, Konsikahan Amo Ogigina, Lalabi Po Kumadi Koyok, Iti, Nadlabus Dapagun Nga Konsikahan Datagayo. Matamaniko, Montok nat manimpun iti kasalimbahan at ako sining manta di Ricky Lenz iti alumis kapasyon am suto na iti sining manta di Dato Francis Landong tupus pakitanan kenau kinahot ako.

Kotelo do hapa datulan katurun ti kita na po katalang piambalutan sa pabugunan. Tamalo ta pang sa ulun di mila dumayan, pabisunan ta sarong, om teribad o tumbayan di ka, lalabida seratulun suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kidaruhakan apa katulun di otutunan, om osiko ginawa masuk piambalut. Nga tamalo ta po, nga iyalo dit pasabok id ginawa, ang kitang guwang tagaya id salam manuridong, isalit ako id tempo

pinay ko insan po tabi tadaw piyang bulutan na sa pamagunan kumado kayo it akong bulutan may aliti kasalimbahan na montok at tulun tokaw onsi ko kumado kayo dita kasasay na silidat tambalut may aliti kasalimbahan it manakadong kasasay diti kasalimbahan montok at tulun tokaw batin na ko iti kapailan namitin na po nga karayt aditi ha karnibal balajaran kerjaya murid sukses 5 aso nayatan zon Sabah om Labuan montok aditi taon 2020 pada manam amantok kapailan tabin na ko iti ababayan karnibal balajaran kerjaya murid sukses 5 aso diti tabin na ko aman poro untuk ataraw dot suab bataraw dot katalu gisom taraw dot kaapat kaduna pada madua gisom kaduna pada matalu datulan dot katuru diti taon 2020 pada manam katimpun dot jam kawalu kasabon gisom jam kaapat minsa sedap kaya na napunga in Adtec JTM Campus Kota Kinabalu Institute Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu mahmantok kapelan tabi na ikaw karnival balajaran iti maman po yung magana di Datu Haji Raisin Bin Saidin patunod kaupisan balajaran Pogun Sabah miso kasiwatan dito sa nang dito pinay ko to ito na po nga kumayon dat pusat sa henti kiyon talon man ha kapailan ko masusumikul to nga malahing to nga manunuduk community na kayo nun karayt diti kapailan dit otopot ang bobos dat wagu karayt at kasiwatan balajaran id nayatan dit takawas akreditasi am nagi iti kapangalasan dat kausinan montok dot may pangaput kagu dot balajaran inayatan dat program asasi diploma ijazah pertama in institute balajaran takawas yah tapi naiko kamian dot nuridi orubat nung amu ahaw kasiwatan niti amrikat kau na halalabi po ako mada kayo dit pangyan hitiid minsa samak Kota Kinabalu am labi-labi na id pangyan itid Kota Kinabalu batam na ko sining manta di Henry Kunjan iti bunga ku karitikan no kinong hotokaw.

0: Ya temen aku isang tekeno data jam data koma dua maya di tidak tiga selimbahan apa anda di tepi naik kau jam ke hapa dah dua minit ada tertuang sumang na jam ke hapa dah telu minit ada tertuang amat temen aku ira data akasa say untuk tuang tarau data ke dua tapi naik kau miampai tokau di tiap apa bayan data sundait mila kau dat rumah mudah untuk data bayan di ti maya di tiga selimbahan data kau ide piramutan aso walu walu turu iso dua patu rapateka aso walu walu turu iso dua lima siam iso amat menekau iti telu sundai tato kapagulu dit mila man tato pagiru rumai antak dato tuang dato badariti iti kuma iso sundai mantar di tepinai udi iya iti tepinai kadi tepinai udi iti sundai daw aratu idana hilotawan pagi human aratu idana hilatawan pagi human kariti amiti kumadua isa sundet manta di tepi na dindiriu tadau-tadau na igama doa kita tumalib nga au na kaguli kawagu ka tadau-tadau na igama doa kita tumalib nga au na kaguli kawagu ka amiti kumatalu isa sundet manta di tepi na yatim amiti sundet daw diti bobogon kod tambalut nu ika nga obobogi bobogon kod tambalut nu ika nga obobogi ka matemeneko nunuhot nung harahot anuridi apa musarahan do kayo karet diti nunu mahot penimbar diti sundet ngemila rumamut do antok dot bana diti ambah milap kilap na diti telepon nusunang man kurum ito iti hello kapisanangan ato tuong
1: hello kusunang dia dia dia
0: iya tapi nai kalion tapi nai kalion
1: Simpson matiti
0: oh siyo apa tapi nai Simpson hampati sa sundet umalan umamarait
1: ina pait ko may isa nga rasam ang kula DJ
0: rasam kanuda
1: oh ikatalo nga kala DJ katalo ni
0: iti ko matalo bobogon kod tambalut no ika nga bobogi ka
1: oh iki ko dua DJ
0: iti ko madua tadaw-tadaw no igama do kita tumalib nga au no koguli kawagu ka
1: oh nuridi tangus ang kula DJ
0: ilat kumadua
1: oh ini ini apa itu
0: bah amu manguroh kami yang dat asadu-sadu pakaditi kadiyo diham kadi tepinai dindir yu tepinai
1: oh mahan ko kago bung bala tino lah kung sarahan ko pa kago kung sigaw DJ
0: iya may kala pa yun ako no
1: okay ako no
0: iya kung sigan ko ma at malut ako itepinai Simpson ampe yung kuroh iti kambalutan takaw diti suay iya tapi nai iti sundait manta di tepi nai udi aratu itana hilatawan pagi human iti kumadua manta di tepi nai dindiriu tadau-tadau no igama doa kita tumalib nga au no kaguli kawagu amiti kumatalu manta di tepi nai yatim bobogon kod tambalut nu ika nga obobogi ka iya hanunu kada kayu tepi nai bahiti pamalahawan halo kapisanangan natutuang tepi nai halo tepi nai halo iya kan siu kuma di tepi nai di amba amu manguruh rumamut kagu dotinu amba dadamut dat maganda di tipe malahawan da sumusuhut dan dadamut dat tidot mambusurau nunuh iti pemarait di tengah sundet toko di tepi nai ku sinding manta di hari hairin tayub iti kaliwawasan gadi tiga nao ginong hatu kau.

0: Sebenarnya kau mama satu kami ampai di tiap apa yang data sundai titi sundet kau masa ratu itana hilat tawan pergi human. Iti sundet at kumodo tadaw-tadaw na igama do kita tumalib mga aw no koguli kawagu amiti kumatolo i bobogon ko de tambalud no iya nga abobogi ka ambah iti pamalawan da sumusuot ka guriti. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay. Hello, tabinay, kapisa na nga natutuwang. Hello? Mm-hmm. Siyo amo agigin ako marita di tambalot di. Amo dito yung sunong kapihot pero mutan na telepon. Jalina, sundet ko may so nga kamayon dat ginada darambituan kada nga sadu-sadu po tapin na Jalina. Nga ponsi ko kyo. Bahit pa malahawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
1: Hello.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
1: Isanangan, mga rato dal sundayit.
0: Amba, hamati sa sundayit tumbala ng mga rato, Pinay?
1: Eh, rato dal sa namin tanggal kawat, kadde.
0: Yeah, rato ita na hilatawan pagihuman ka. Nuno, kadde pa mga rato, Pinay?
1: Mahangin pa lang nga, idet, manurud, wala yung manuru ko.
0: Ooh. Yeah, nung...
1: Sado po.
0: Nakontak na nga, nakurato, nuridi. Manuro.
1: Oh, lawasan ganda tapim manulog siriba ang kentilam siriba cinta ng ilog sa watang lota ganda manuro.
0: Oh iya, inka nakapyo ka di tempinay o di tempinay.
1: Nakontak.
0: Yeah, nakontak. Isa gati.
1: Oh, ba.
0: Ba. Ba, ponsi ko na di tempinay.
1: Pamina ka na iya.
0: Iya, hinak na.
1: Oh,
0: ya konsigan ko ma di tabinay di tino di nuri di nakaret di tisundat di tabinay udi aratu itana hiladawan pagihuman tepat no itap dot naposu turun di ka konsigan nagi ko ma dia tabinay Rosalia Mulia tunaretan no hilasundat at kumaiso kadaw walay tap walay dan nahurak turun i darasam yah komendat inaposu hibolo kyo itap dit naposu turun darasam ponsi ko dia tebine Rosalia Mulia yah konsikahan bah alanan ku pati sundetat kumiso tunaraita nak kambalutan pagulo dilo iti sining man tadi Musdalinci sundait diodo kanau kinau hatoko.

0: Ya, tapi ko sin akan ka sinding ay di timpo dot magisusundayit timpo dot manimbar da sundayit. Ya, tapi ko sundayit manta di tapi na din diriw di tinungan na rita no iti sundayit aman ko alo na iti sundayit di tapi na din diriw. Yeah, iti sundayit nga nasilih dat iraditi. Iti kumaysa sundayit manta di tapi na Clarence Wong iti manantian na lambing. Asusuh da manantaun manantian alambing asusuh da manantaun ila sundet man tadi tepi na kelarin suang amiti kumaduo sundet adit mangalan diti sundet di tepi na dindiriu sundet man tadi tepi na judge maguring tu pohon napo ponong idsawa nga ponong idsarayo nagi otanga sada da otupo tu pohon napo ponong idsawa nga ponong idsarayo nagi otongasada do otupo kaditi yeah, iti sundet manta ditepi na yatim kakal pod amu naritan babagon kad tambalut nu ika nga obobog nagi babagon kad tambalut nu ika nga obobog nagi kaditi ambah ingkuro kadok ayo pamasarahan karait diti sundet ako tepi na ikaw. Amba, umbalan ko udat mamarait, akon ka mamarait, umbalan ko mamaramit iti pamalahawan na sumusot. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
1: Hello, kapisay.
0: Amba, tabinay, hamba ti sa sundet, umbalan no udat mamarait diti?
1: Kulakan nga gaya din, isarayan, tawa kandi ay.
0: Ya, tupohon, tupohon na po ponong isawa, nga ponong isarayo nagi otong asadak dat otupo ka diti.
1: Nauna pa sila panerin nga nagpangaray sila hindi pa rin nga mamintab na pupus
0: nanog
1: yan? Marabuat ba janiwala ipupus tayo ka pupus na ba pupus na kan dagay ipupus na rin tayo ka tangat wakawakawang tatasan na pa rin nga kung gandhi kasi na iso iba at apatay din nga si Sawat, itunduk at apatay.
0: Oh, iradi.
1: Oh, ina ko yun at isaraya kadigya din si Sawat Giyak eh.
0: Nga, sadu-sadu po ka di tabi na Judge Maguring tabi na
1: eh? Oh, sabi suwa na sunlet. Ilan naman ito sunlet na ang gugulo ko. Ilan, si Dagal.
0: Oh.
1: Tuwan na pa nga mapatay na rin saraya kat insawa ka.
0: Oh.
1: Dagay di. Huwag na dagay. Jadi, kaman ko niya sa'yo, kaya sila na mapatay at insaraya, maawin na rin sawa nga. Kaman ko niya na ito manuntab na pupus tayo ka wakawam. Ni Aulio na yan na si sawa at insaraya na yarin. Insawa na pa nga. Sige, at lumuyo ni guwas. Dagay pangalitan di bang ko rin pa rin sa susuway biya pangalitan na sunday
0: nuno kagay panimbar no diti no marubuat nung marubuat na pang sadu-sadu po
1: bila na pwede rumilik tayo ka marubuat na manglatara nga yan na ito pupus ka dahay tao po nawakaw kaya tantaw ba nun na tantaw ba nun na tatasa na yung taruyo na say sa taruyo na kami isaraya at mampatay ka. Tawaan ko na ano mampatay ka nun. Kung hindi ka tapatay, pintana mo si tanahit, guwas. Lahat pangalitan mga sasusuhay, matubuya pangalitan sundayit.
0: Iya, yeah, tapat. Amba. Ba, pansin ko na dito, Pinay? Enak no.
1: Puntan si, tisagin na ilamatik ya.
0: Iya, amba. Pansin ko na dito, enak no. Iya konsikahan kumadi tambalut ditino. Kapisan nga natutuwang kumadi darita ponsiko dumamaso dito manu diti kasalimbahan takaw kumanagida kayo dit limo na hapo datulun dit mamaso dito manu meriti TikTok sabaw BFM konsikahan amo agigina ponsiko kumadi Johnny amba iti pamalawan na sumusut kago. Hello, kapisan nga natutuwang tabinay.
2: Siyan di ay dede.
0: Ya, yeah, kapisa na nga natutuwang kumbaya tabi na Tomas.
2: Tomas ang kanumbay na.
0: Ba, hamba ti sa sundet umbala no mamaray ti tabi na
2: yun. Hindi tuwon na po hilid. Siya nga, mapatay sa rayo ka.
0: Yeah.
2: Diri na po rin nga itangaw bagi ada rantasan ng rumuyo ganda yun nangil sakit.
0: Jadi
2: rumuyo ganda itu untuk ditangaw na rantas na na dia gua.
0: Jadi penimbar na pati tapi na nga no
2: iri na penimbar ko lah di dia ko dia
0: tangaw.
2: Tangaw ka dia degay nga lawa ko na ko dia pamasan nga magumuan magbura dat wakaw na palagay na isago na yun na pa nga tangaw ulit ikamin na di sabi na pupus bari pupus ka rin ulit daw.
0: Tangaw
2: ka dagay.
0: Mba pengkura pa nga sadu-adu pa ka di tabi na judge.
2: Muto po at makanda na di suway-suway po nung det but gumulo mo siya mo nung det bagal di nga rin ang tiyo pangaritan di rin nga ilan na gumura mo lupi kila sa nung det at arong ako ba to usap mo di sumat panimbar at gumut mandi na simban na ito.
0: Amba amo mangura amba ponsi ko na dito pinay
2: ba ang pengkal na gindikan na ko no
0: uwas
2: yun na muli ito ah. Kasapo mo din aron ni di dagay din na didi.
0: Kakalpod asapo rasam bay no.
2: Ang kakalpod nga uno di asapo manta di po kung lima o gusto mo karikat na po kung sa milang istanga.
0: Bah, pansi ko na dia tapi nai.
2: Okay, yung kano.
0: Ya, enak na. Ya. Konsigan ko ba di tapi nai Thomas? Bah, tapi nai ko iti sinding na sumusuhot pagulo noridi pagulo manta ko tilamusa iti ababayan na sundet. Sining man tadi Justin Parasun muli kampung kaditikan oh kinang hot dog.

0: Assalamualaikum untuk kepelan Banditi hajam.kehopo.talunopo.maturuminit ada tetung untuk dot Banditi. Ya terbenika witi sundait amanta di tepi naik Clarence menantian alambing o susu de menantian. Menantian alambing o susu de menantian. Amiti kumaduo manta di tepi naik. Jejma guring tupon napa panang isawa ngapa nang isaraya nagi otang sadak da otupo amiti kumoto luman tadi tepina yatim bobogon kod tambalutnu ika nga abobogi bobogon kod tambalutnu ika nga abobogi matapnya kau iti pamalawan na sumusut kagu halo kapisan nga natutuang tepinay halo tepinay kapisan nga natutuang halo.
1: Hello.
0: Iya, kapisa na nga natutuwang
1: tabinay. Oo, kapisa na nga nagitutuwang di kadid eh.
0: Ba, hamba ti sa sunet ng malan ng mamarat iti tabinay?
1: Malan ko it. Iti mo kadid, ikatalo di permulaan diri.
0: Oh, permulaan di katalo?
1: Oo.
0: Iya, babagan ka tambalot no, ika nga babagi ka.
1: Saro ko na kanta di, mangirap kanta mata di did eh.
0: Oo, nakuruto mangirap na mato.
1: Dasaran na mo dagya, rapid. Sa watam, ababag na dyan, suri pa.

0: والتي تسرعي قانت دي
1: أنو جاء؟
0: يت منوقع قانت دي يت يتين دي ما بربر سنجت دي
1: أوه تبهون نبو بنا يتسوا ngapono ng itsarayo nagi otang asada do otubo ka?
0: Ako na ko it dumaroon ka antari dije.
1: Dumaroon?
0: Oo.
1: Oo. So dodo po ka di terpinay church?
0: Oo. Mbalan pagod ka nula.
1: Iya. Ang mapansi ko na dia.
0: Oo.
1: Iya. Konsikahan ko ma di terpinay di tinuk di. Ambah, amo manguro? Kamiyan dat konsikahan dat tagayo kumada kayo dit mumbal dat mamarait ambah iti sumusut kago. Hello, kapisa na nga natutuong terpinay.
2: Hello DJ, sanang tutuong.
1: Iya, terpinay Simpson kago.
2: Iya, mamarait pa di katalo na pa di DJ nga it waig sira pa rin bubugan tayo waig di ka yating atiasan kon.
1: Oh nga seruduk pa ka di terpinay yatim.
2: Oh, ini kedua DJ nggak berusak kang kuda di DJ?
1: Berusak.
2: Berusak. Tambong.
1: Tambong.
2: Oh. Tambong ada dagai bo. Berusari. Mereka berusak atau hari mereka tambong.
1: Oh, nggak aso duduk boy. Aso duduk po ka.
2: Oh, ini pun kaisa DJ nggak boleh. Tapi kita kagori it. Parai menggantian gear itu. Saya nak pujian menggantian hari DJ. Bulan 12 bulan 1 ganda ganteng nga mong mo ganda yo kan. Iri ada hab di po.
1: Oh, nga sa duduk po ka dito.
2: Oh, sa adi konto.
1: Iya.
2: Oh, okay. Kasi ko di je, mo ani kan tin da kesempatan.
1: Iya, ponse ko na dia tapi nai.
2: Iya, gar.
1: Iya, konse kan kumadi tapi nai Simpson. Ponse ko kumadi Riz Dris. Ponse ko dot follow di TikTok Sabah FM. Matap na ikaw, amo manguroh, kena orang hantar ka pa iti sinding hambanelan dat kanu dati pamusarahan dat nanugya ka pa panimbar diti sundat diti kena iti sinding manta di Rosten si Kifli silaw ulan tadaw ka diti kena kinahata ka.

0: Ya, tapi nga pada malima minuto po gululumang toko may jam dato kumatalo kamayon dat kakal po hara iti kasiwatan adat mamarait iti sundait iti sundet at kumayso iti sundet manta dito pinaklarin suwang manantian alambing o susu da manantian kariti manantian alambing o susu da manantian amiti kumaduo tupohon na po panong itsawa nga panong itsarayo nagi otong sada da otupo ka. Amiti kumatalu, babagon kod tambalut no, ika nga abobogi ka. Pengkuro ka panimbar do kayo. Hello, kapisa na nga natutong tupinay.
1: Hello?
0: Yeah, kapisa na nga natutong tupinay.
1: Panimbar ako na isundet, kago no.
0: Iya, yeah, sundet at hambat isa ka, guta pinay.
1: Aram ko, alagay rin ang taon.
0: Iya, hamba sundet, hambat isa sundet.
1: Bantang tunay, it, bubogon kadi.
0: Iya, yeah, bubogon kod tambalut no, ika nga abubogi ka, nuno kadi apamaret dila tapinay. Oh,
1: it, panginong batumpong kang kuda.
0: Oh, nakuruto iradi.
1: Ay.
0: Nakuruto iradi.
1: Ya, ugyabi nga, manginom yun, ako kanin. At ayun di tumpong, kaya ako kanin da, kago.
0: Nga sa dodo po?
1: Sa lupa?
0: Ya, akan iti nga amoy kauk.
1: Oh, bab, rayan po lang.
0: Ya, ponsi ko na dia, inak no.
1: Kaya po.
0: Ya, konsikahan kumadi tepinay di tinuk di. Ya. Iti sundet tokaw diti kumaiso manantian o lambing. Manantian o lambing o susu da manantian ila kumaiso meti kumaduo. Tupohon na po ponong insawa nga ponong insarayo nagi o tangasada da o tupo kaditi amiti kumatalu sundet manta dita pinayatim. Pabagon kod tambalut no ika nga abobogi. Yeah. Megal dit haro ot nakaret diti sundet manta dita pinay judge maguring kyo. Tupon na po panong itsawa. Nga panong itsarayo nagi otang asada da ot tupo. Ya, sisimbar ko na po di sunday tupon itsawa. Mapatay itsarayo nga mamaligot da guas kayo. Ligotan tay gatokon it guas amrumyaw hilot tuntu. Ya, konsikahan kumadi ti tambalut diti, konsikahan kumadi Sylvester Anson. Tuno simbarno iti sunet manta di judge maguring. Tupo na po po nang itsawa, nga po nang itsarayo nagi, ato nga sada daot tupo. Atapot na ilo pamarat dito pinay Sylvester dilo, mamaligot do guwas do kayo. Konsikahan, ya. Yeah. Iti tambalut toko dit minanimbar maya diti WhatsApp sabab FM konsikan Sylvester. Bata pinayko naritan ila sundayt dita pinay judge. Ya, thumb up ka dita pinay judge maguring maya diti TikTok sabab FM konsikan kumadi dita pinay judge. Bata pinayko sinding manta di Mimi Ajak. Tinaru dusundo sabak. Kaditi kayo na huwag kinong hotoko.

0: Kaya tapos ikaw iti sundet ako nga duwa pa rin na lu amo ko naman ruhanga iti sundet antok na tatuang natbana iti tapin na ikaw tuman na paganap na iti timpo takaw baha pamalawan na sumusot kago iti hello kapisa na nga natutuang kumadi at tapin na hello tapin na
1: Gigi mumbala mo marait dat sundet
0: ya hambati sa sundet umalano dat mamarait tapin na
1: at ano ka gadis? Babagan ka tambalot. Ikaw ato, nakababag ka?
0: Iya, yeah, babagan ka tambalot no. Ika nga, babagi ka.
1: Aka ni RDG?
0: Milo aka ni di.
1: Idong ga haro?
0: Id walay nga haro. Id labus do walay nga haro.
1: Oh, man, pato mo la DJ. At ida ti mga kandelado na DJ.
0: Nakuro to mga kandelado.
1: At nuteri akangan nugya it ilado di ngam. At nuteri iya at mga kotom iya ita padasan.
0: Iradik yo.
1: Oh.
0: Napamusarahan nukapyo at pinayubog.
1: Mary, no, at abis ay sorry, giyat at apandain mo mo bag ito ka ito ila do pada pa ko DJ
0: yeah konsikahan to na rita no iti sunet ni tapinay at tim tapinay
1: babon si ko no iriri
0: yeah
1: ponsikahan na rita karay takod ta no ako nakodap ako dito no sa porasam iti DJ sagit
0: oh kakalpod asa porasam na bay no dinanda
1: dito oh kakalpo
0: ambah ponsikaw dia ti pinayubog
1: okay ponsikaw na gi
0: yeah enak na
1: okay
0: yeah konsigan ko mari ti pinayubog tun retan daw iti sundet manta dito pinayatim babagon kad tambalot no ika nga abubog matapot no mangagap da lado ilado no kailan mo mabag dito pinay yubog dito no konsikahan na mo agigina matapunay ko mantok dat mamupos dito ababay na sundet ako dito sining manta di Benedict Oliver isa siningit boros datatana iti maya ako di maman ka dito kano kinanghat ako.

Benedetti i de suang to kedo te jam do to kumo telu. Temene ko Benedetti jam ko permiso siam minit ada to tuong. Kumada ko idit pengkaraja nga kapisan nga ada kumaraja ponsi ko id mamaso ko dot kumaraja nga mamili makinangaw di tiga salimbahan ato ko. Ya antok natin po dito tabi na iko man ko palambuso iti tonga pason na manta da ko ambalutan iti sanangan na tutuong iti pa iti tambalut toko kada iti atuk buli-buli mati sinapo di lorasam iti kayunan dahay id kampung ko susu tapokon tamparuli ka matuang iti asanangan ako monong kabayaan kumataan sa nantampinay ang kambalutan itaririm mo orangaw kumamason dahay mikaruhang roitan dahay yokayu supan tu amusong kurosonong iti piramutan telepon iti kayanan dahay di bayno kadaw iti buru-buru dila rasam mitonggoy nagi ganit ang tinggaron tabi makinangaw sa BFM ang pagyambalutan dahay kumado kayo to insana nam tabi piwapus pibabasan mantadahay mikaruhang Johnny Upin duo dilir ni Erina John. Ya tapi ka untuk di tadaw bayna kudu na permiso datulan dat katuru ngari namay nagi iti tadaw piambalutan som pamagunan kyo ponsi ko dia tapi nilir ni Erina John duo di Johnny Upin. Pata pada kau sining manta di editiwin iti nunu habar nu kariti kanau ginanghat ako.

Ya, temaniku sinding man tadi Kahira Maisara raitan dot sunduku di tinu minagaita ke mejam dot ke permisa aduan pada walu dot tuang. Onsikan kumada kayu hadit akakal pamakinangaw di tika selimbahan na takaw. Kapisanangan na tuang kumadia naruli eji jino. Salamat sodop sokoviay kinaruhangan sitid Sabah BFM. Ya, ponsikaw di atapi na naruli. Iti tambalut toko nagi ita pinay awal ta si kajat kapisanangan ito tuong kumatayin sanan makinangaw ngay asapo rasam hiti pinampang nga alansan awda aluyudan iti tapinay daulin gudak kapisanangan ito tuong tapinay nagi kumatayin sanan tambalut makikinangaw Sabah BFM alansan lidas-lidas kasari ngay toko asapo-sapo temad rasam hitid lumuyod nula tanak bawang ang talun-alun nai nagi keke arday alamat na ka mong Sabah BFM. Iya, amo mangura tapi nai daulin gudak konsikahan dia batam na kawiti sining na sumusut manta di tapi nai rainus tarakuy lalaan kawiwayaan ku kariti am sutunan iti sining manta din Nelly Emily J. Iti yaw no karitika nao kinaungho toko.

Assalamualaikum kakal Idswang ginawonu isa sinding manta di koyok men ako mayan dat mana pa ganap na diti timpo kumiampay do kayo antok dito tuang natabay na diti matabay ko ba na diti jam ko permisa pat na pada mwalo minit ada to tuang ako mayan dat murikuri na diti timpo kumiampay do kayo ya kaun sikahan minamong makinang minakinangaw diti kasalimbahan na to kau. Iti kasalimbahan tako to pinay ko o katilambos sa maya diti kasalimbahan automasi. Baha kumara kayo dit pa yung karadya, tilambosan at kumaradya. Kuma dit papapanaw dat sa sakayon. Rulan-rulanan da kayo, kalansanan dat sanang at karikat-rikatay da kayo. Mata pinay ko, mirubat ako kagoon to kasuay timpo kasalimbahan. Ponsikaw da kayo, sinding manta di Stellan Eleven da kilas pinempatan di Renilia Evi isay aku id ginawano kabisa nangan dot tuong kabisa nangan dot madap hina ako pada damot

Tanaw hepatitis tong pumagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunan manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumbak sa ralamtinan, ao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinanong may ang pahit maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, ao milang jarum, om lagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguan kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwagu, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguan hagak pongsarahan, masirasi ang kamurungan. Labi kararasi, talun hapadamtal pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan paumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak paumusarahan, musirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan paumusaraw.

0: Mari ro di ro naming. Ta bayang sukan, kasusukan. Ma po yo. Apit po ga.
1: Oko tukulut. Muay nga halani do pasisimbo lepas sila rumos nga kulut.
0: Guguangon bagu kaya gitu. Hai.
1: Hai no. Guguangon bagu kapwa mazam nakabahu itu kulut. Lahir nunga itu. Kaya kasaw-saw. Itu ngaraman tu reno. Kapwa kalulu animu. Amat kau yak liliwa palating rawat ratu. Mbah, kamu kulut. Mata kapahisi simbol.
0: Ayaming. Ilayi gainan kutu. Mataki ali aku ampusan. Alah, mangintawang raliliyot no. Magitanom pa na, sa naman niyak inyo, mabanat niyak tulang. Kumut tapas niyak rasang numingkwal.
1: Hino, kono po uman mukulut. Niya kupi mo to kulut, suang gula sinangan mo. Sampiru, yak ngayon to rasanduk nukte, to gula to nga kulut.
0: Iyaw, ming. Ining kurangan kunyo gula no. No, gitiyo dirunti. Inumo reo malasu ako yo.
1: Pangkunangan niya kriyon kulut. Haman no?
0: Opko para kupi.
1: Hey. Ba kulut, kapi okay. Angas ko maya mo'y pasisimbol.
0: Susuwa bakla maya ako.
1: Opko to kulut mba. Akayak punuro mo'y solo rauro hito pasisimbol.
0: Akay? Osay po yo.
1: Akay lo rin mimi. Ang kuliban rin mimi rapat tulisangon, no?
0: Alala, maya akula. Inanya kom, ralin aku po.

0: Hai Kopi Bosian, Izo Ikerol Abigail Grimaldi unduk ngadau debongo ibu debongo podom tohu tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tomen.
1: Abi pasian dengan sebab am tapi pi pasang ke mana zut berikut abi dengan sebab di tiga debongo podom dua buahan kotu debongo ibu debongo podom menom. Nuno abalio zu dadong subability hansan abasio kina posikan na tadao baino abina tapinay nga vi do kibara kukumaon do dong subability kumahat pinay nga vi di ko paposik nga muni uni na radio katahodan tamoy mo sa kodong dio zu kumaday dagay karahipay dahit kina posikan iti manak tiko kianu toko do kahansanan damantad binamangon om tanto na do kapanong katahodan kumaday binamangon tunanuan toko do kasibatan na tumugubang na tadao baino. Oh, bina mentok do magibang pabangku do kuswangan do tataba mentok do tikid tadao. Aiso dupo, aiso tahu, iso na rin pamagunan tuwari kong abi dahil kasimbahan boss kalasan sa VFM. Paintanto, paintunod na ino. Iti na iti si Zampodam dupo titik 2 FM na pimpay na gaya dahil kasimbahan boss kalasan doon ang subab diti. Iyo pupusan do jam ko si Zam doon ang subab. Am da pinay nga abi, damatad po na jam ka pat ng opod minit. Katohonan insan po bago. Kumadi deo zoon. Tumoy mo ohim yung painagay. Dahit ko sa imbahan boss kadazan. Timpo diti, timpo do ka pumuhisan. Tabi ko nga abi. Iso hozo, magubit deo zoon do mo boss. Kanaw mo boss kadazan. Kadi Maria kadaw. Dahit ko sa imbahan boss kadazan. Ikot binasi o suwaw. Tumoy mo. Tumoy mo.

Hazo di pare kadaw pagasan pagasan to ko bago mi ang pay hazo smuso di tit breko ngavi adela James mi ang pay do hazo do ketenduhi bago mi ang bus ko da pemohisan iti do dong sebab do tadau ko tahu di

At di kaupusan ko kani James Sham tapos ko nga vi. Oh, pakazanto ko bago. Misun hisun hinugo kani Petros Martin miyang pay di Nick Tutol.

Hazo di tambay kita pare ko nga vi di tino di hazo di papawo ambay na kinungot ko isa dali hazo sa kotoon hazo di Evelyn Ibin pare ko nga vi ambat ondo mo zono ondo mo zono.

Kapayahan na swang hamin kumuduvo na paditi tabray ko nga vi nga nambit agay mantadi Sheila James E. Mojili da mantad kampung Dungkahang Pinampang. Papayho damnidupogun i Stephen James E. Mojili tayko ikiwon di jam konom 4 minit namin sadap di kaniyap kung poro miso buhan ko tu dadayho idamin pangusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu. Mantada do kaya danditi manu do papoy ho kuma di Mark Eric James E. Mojili dari ho it Kuala Lumpur, Julita Lungkidaw dari ho it Sandakan, Om Savia V. Sinakagon Sirab dari nombo na pasangizon, Om Tepinay Walis Om Kinabangan naging abidet Sodu Om Itsomok tuaw pa din ayhan sangyan hosokon natin na ni Tungotiyagak Stephen James E. Mojili tayko kiwon tumandad pa rin ako'y katan diya santo binoy ho. Mo'y na tinasan ko za diya zu suguto ko. Kapayhan na swang hamin kumaduvo na pa rin ito pa rin ko nga vi nga namitagay

Tad di Sheila James E. Mojili damantad Kampung Dungkahang Pinampang. Popoy ho damnido pagun i Stephen James E. Mojili teko ikiwon di jam ko nom pod minute namin sadap di kaniab tara ko dubo ko dubo miso buhan ko tu riho idamin pangusapan Queen Elizabeth Koiso ko takinabalo manta do ko edan diti do manu popoy ho kuma di Mark Eric James E. Mojili do riho it Kuala Lumpur i Julita Lungkidaw do riho it Sandakan. Sabi ay visi nakagon si Rab de nombo na po na pengizon tapenay wali som kinabangan naging abide at sodomit somok to aw po di noihan sangyan hasoko na tinan itong otiagak James Stephen James E. Mojili teko ikiwon to mandat po di ako ikatan diyo sontob.

Isa na dahit pumagunan dapat ko nga binakusang nato ko jam ko to do po minit dong subab di pagunta ko dahit ko simban boss kadazan kakalpa manak di zon ako pamuhisan dong subab di ting hobi na pinay nga bin ito may mauhi miyang payragay dahit ko simban boss kadazan yung ko na nabazan di zon di kaniya pa dapat ko nga bin matabazan sa da pipi o kinizanan da inumasam at sa po na ko zon di kosadap kiyo gisam na nasubab ba na asam din na tanto na da hansan na daw ako kapanak na ko bohingkangan kumada deo zukyo habi na tamungin da po nga vi da nung subab niti imananom dati yun na po dahil pumutan naman hansan na ako kapanak da kabohingkangan bagya habi na tapinay nga vi da gumu o kuamaon da nung subab niti kopi posyan nagit pa nga vi di papato da tanak mugad mo sikul do nga subab diti kopi posyan kumada de ozu mabina tanak sikul nga vi tumaunda no tiba di nakato do dari sikul no kopi posyan nagi do nga subab ko masabi avi mangingya nga vi de mamas maso makinangaw do nga subab diti katoha dan to moy mo mamihi diti ko sembahan bos kada zando do nga subab diti kyo itindahan nun pagkadaan mugat kladya damantad ng bono po pakazan hobi na pinangavi pakazan kumadayat kakadazan tagazo kota kinabalu doon ang subab diti ansan na kataboy dati isang yan ako somo do talon na lunda o bobo doon ang subab diti bahisan ko siya so hobi na pinangavi di mamaso mungzan na tinan doon ang subab diti hozo di linda na noel nagiongo di so hozo kakamoy da po na pambangan di Peter Jupiter Benzing kasimbahan bos kerazan ikot binasi yosu out na may mo

0: Hey, ngoko gyere dia.
1: Ah, kaya ko naman ito mamay. Ujang bo, ujang.
0: Yaman nun na gyere dia, makaaw ka po na dia.
1: Ah, ujang bo mamay, ujang.
0: Ano ko gyere sa nga nako? Uy, muhi-muhi ka nao.

Undo Bambangan kadi Peter Jupiter Bensing dari kong Avi. Muhis to ko da dong subab diti. Oh man sana to may mo ohis kyo. Oh tapi dia ngavi da mama sa da tindahan non pagkazan kumadet kakarazan tagazo da kota kinabalo da dong subab diti. Ah tino pipyo kapoyhan ko kumoy da vazha da lahan mentok da dong subab diti wo. Hobino tapi nai ngavi hobino mantada ubang papar potoy mantada pinampang dati pagkazan kumadet tino kumah pagkazan kumadait kota kinabalo da dong subab diti tapi nga vi di daday ti id penong putatan tapi ko nga vi mingga temoy mo daday ho id meruntum lahan putatan pakazan kumadaday ho gisom na da patagas diti aboboh da taku di talunalun da dong subab diti tinumagya da timpo da pagadan da patagay kapapata da tanak mugad mo isikul da dong subab diti daday lahan kakalpa daday lahan putatan diti tapi ko nga vi daday ho id gisom Om na tiid pakazan teko somok diti jalan pahlawan diti dari jalan kepayan diti dong subab diti id somok dagana tupon da mentok diti dong subab diti boh dari jalan kepayan diti oboh dari ho mingka nagi dari mazza diti jalan pintas pinampang mantan peliti lahan da dari ho id nambazan diti Obino lahan da nambazan jalan dakata om nogi mata diti lahan da kasigui diti pakazan kumada dogongon om sumuang teko mabus banta dogongon nga boboh nga dai jalan pintas dai ho no id sosomok diti boh jalan pintas de somok na diti penong diti sumuang deko jalan pinampang bypass flyover dino kipada bobo do takudi deho i jalan pinampang do kemasan do jalan baru pinampang diti i pakazan kuma deit lido nekot ko zo bobo do dong subab diti deit manta diti jalan pintas deit pinungan na dit toning diti lahan do kopungit diti obobo ko sa talunalun gisom dahi ho id sikul do maktab sabah dahi jalan sembulan nagi ingka nagi dahi ti id jalan toran bypass diti da tika jalan kemajuan dahi ho diti itoning diti somok no dahi kota Kinabalu diti nga obobo ingka nagi dahi jalan coastal tapi kung ngabi obobo ngabi dong subab diti talunalun pakazan kuma tika sumuang dahi kakadadasan tagazo kota Kinabalu da dong subab diti ingko dati olahan dahi penong UMS dati jalan tun Fat Steven osong ko obobo nga obobo ko zo dati jalan tuaran diti tapi kung ngabi manta diti sikul olsen dino pakazan kuma dahi pakazan kuma dahi jalan tuaran bah kuma dahi it sikul kenkok diti obobo ko zo talunalun na dong subab diti omingka nagi sumuang dahi kota Kinabalu ausong ko bobo dahi jalan tun Fat Steven teko i kumazan da teluk likas kama diti ausong ko bobo dong subab diti jadi pihon na lahan dia zo tapi kung ngabi ingko na palahan dia zo sumuang dahi i kadesan tagazo kota Kinabalu da dong subab diti piho dia zo lahan kiba gumu may apps di hingko na po may do sikap po na kay kot na bibinasi do susubab dati do pogadan o bino nga tapi nga bidi pogadan mugad kelaja do dong subab diti Azo ko his matok di azo nga kadahivay jam ko tu tong pod minute miyam pay tako day da panakan hozo tadaw ko tohu nga namo tino mahip tako kanaw mo musiko tiko kanaw po mo his na ginabo o nga di azo di Madius Japani gaman duak

0: スはアウトマイマ
1: Panakan hosong, patakotohu, besaba VFM, kosohimbaan, boskatazan, no code, pinasin.
2: Tiki tadaw kotohu, jam kotohu, tahong 4 minit, gisam na jam kawahu, tahong 4 minit. Dahit panakan hosong, tadaw kotohu, nambok ano ko naman nalifon na dito, it's studio, na montok na papabuzo, papahombos na pason di ozo, tabegong avi.Na matino at pre kong avi di Mazda do WhatsApp sa ba VFM nga ma minor do zo pa buzo o pason do zo nombo it pre kong avi do pinapabuzo di jam komi himo di inside insan pa bago at pre kong avi may do zo pa buzo to man kuno pa pambuso iti nga it jam konom it sabat iti at pre kong avi itino mentok na tapinay nga avi di anang ano mampay dahil mamason na diti it studio do ng subab diti kinamay tako tapay ko nga bi kiba na nga na muni tako mikitikit ang telepon niti kinangot ako sa ira titi hello kapibasyan
3: ang gaya diya isinga
2: kapibasyan ang gaya diya isay di gaya titi
3: izo sentad kampung sugod
2: ba pambusan na pasan ros
3: ang katawadan daw gigi na ang magipago kuma pwede diya isinga ang pagkatakan mo yang saya nak jadi pengenakan kuda dating kampung sugud nya gadi jodrita pengenakan nau pengenakan di abot so biabi do inung bono po pengenakan di jikoni di olin jinol pengenakan nabi do di Evelyn inong po na pwede ho, isa lupay ko, isa mok. Ako naghihiban, nagyapaganakan ni Rishi Madyagap, ihili si Bungke, dahil kampong hungab. Ang sabi, abi nga abi itinsan ko dahil kampong hungab. Ako naghihiban, nagyadi abot duwaman, ang paganakan daw. Julius Jungin dan Kinarut tanpa ada apa pasti kena ngabi empat tahunan niaga lagi dah perkenakan di Nisho dah pelai polis dah lembuan perkenakan di Iron Gino dah simpuluna pelai polis simpuluna magano tu pada dah kesibatan dah pengusi dah di tembahut yang di selalu dah mengutap dego nagadi Joseph Petilu, nagadi Adu Malik, nagadi Tusi Doyong, nagadi Tempulan, Giagang, nagadi ako naghihipan, nagadi Petrus, Tembudan, Santab, nga pwede ako natiyaat nga na ako kukuha sa ito. Sa daubay, no, dito ito, ito, maglaswag sufa, ano na nga dyan pa, Diyos, katahuanan nga pwede, Diyos, kapi ba siya doon to ka daw do kataho diti divine no iina dati suga
2: ba kataho daan na ino ka po aha mama ka so gugumu dati pason ni no nga omong ika na magiha bibinasi nung tono doon nga awi ko so awi pason nga bieto o gumu bagya tambahod do ti alamay tambahod dati ano ano dati kasibatan na bokon dati mo ido ko husi na pason na bokon dati kinangot ako sumusun Kopi Bosian, hello.
4: Hello, Kopi Bosian, day diaw, DJ Suga.
2: Kopi Bosian, nagi day diaw, nuno abal no.
4: Nekot, dinasi, nekot do, suaw.
2: Nuno mga nuno may na din, no, nako, ngay ko'y kaday.
4: Yang gano'y yumasam.
2: Yumasam, kakal. Kakal pa do yumasam, no.
4: Tubong.
2: Hamu po nako, tingkas yun yasam din, no.
4: Ayo si, may rakitongus.
2: Opo. Ya sama di may bago di muli bago di hidas bago pembusan na pasan
4: upo kumadiaw nampai paganakanu
2: dan
4: upo kumadim hoing nultandu ikahilin hansan dahi das datumoy mo mga biligi dahin no hansan dahi das ngayon pengkaraja kumahanagi na paganakan kusandi inagi tambahot ko do in WhatsApp nga gadi Kimlin Timfo, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Julita Judith, Patricia Nicolas, Stella Amando, Swita Sumoy, Nancy Tai, Valencia Bakal, Juliana Ujang, Vanida Tony, Paganakan, Brenda Nande Wonsen, Michelle Michael, Julia Nonong, Betty Meka Mujunto, Vincent Anus, Paganakan, Ansan Ngavido Hidas, Mario Paginavan, Tomaso Manginom Kupi, Pinangaw Radio, Ansan Dado Hidas, Toko Tumoy Mo, Katabian do tadaw minggu tabi pibasan kumanga video zo ino katawadan di jisuga
2: ba katawadan na katawadan na kumada yung Bridget ino ka po
4: oh
2: yeah ino tapi na ikong abi pason pinabuzo damaza do telepon dino dadi sumuso dino may kupada pumbuso iti maza do WhatsApp diti to maso mimang ikot-ikot iti kopi basi ano nung subab tada ko tau DJ Zoe Julian Yapa da batat kampung lintuhun tambunan kasi batan iti nanganzo da pumbuzo da pason pagupo hayat kumadidia wimpay paganakan o mapaganakan ko sondia kumbahutan ko ngabi dahil nung bono po do pentindoy kaditi tobi no sinakagon niya pa sudipan sudiman sasi kojun gundorong tumitiyo om paganakan kan Italian bosingi pason tabi pembahutan tabi pibawasan om kano pati hong busok tokaw manokodong diti lidiw da bos kadazan lidiw da tokaw diti dadi bah mamahis patakaw da ginabok kinama tokaw di Stephen Bito hangadon diaw

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Panaran hoso, patah kotohu, resaba VFM, kosohing baan bos kadazan, no code pinasi.
3: Kosohing baan bos kadazan, tapi kong avi, tayo mo tako pamahavan telepon dahil panakan hoso, tadao kotohu. Kopi bos yan, hello.
4: Kopi bos yan, nang suwap niya, pinay suga.
3: Kopi bos yan, nagidoy diya, sa iti, Petrus nang kuiti?
4: Napot, tumay na.
3: Bah, pahumbusan na pason, no.
4: Ba ang pagulo po ang umakot niya wala. Inay, siga.
3: Kanang gini diya, o?
4: Mamasan kung na gini na binay ulo, yan. Kapong inabong inampang umani Nicholas Quintin Passos. Umani gini ni Heralius Quintin Passos. Umani John. So, na binay ulo yan. Kapong inabong pinampang, legal na gini diyan ako. Basi-basi nan ang alidas nga yan nang suwab may nam umalik hindi tapi na wait majiyon nan kalapis pinampang sumuli ang nangit ipasan umani hinay Ros nan pinampang nalanan umani hinay Ros umalik hindi Judith Joseph Patilo nagi ikoyok men tampulan Yagang Thomas Ogumu pala yung yelot ina manapalit inga na gisam jet ng pengamong na ngayelot yam kapisanangan na daw katano kumayalala isa ka na suga
3: katahanan ni Diyaw din ako po ina tapin ko nga pimazada pamahavan telepon kakal pa naman manay mo daw pamahavan telepon. Tay mo to ko bago sa datiti. Kopi boss yan. Hello.
5: Hello, kopi boss yan.
3: Kopi boss yan di diaw sa iti.
5: Isa mantad inanam.
3: Mantad inanam. Sa dati mantad inanam din.
5: So gono.
3: Ah, ako ko gono din. Ay daw no ngaw oh no.
5: Isa Helen Yong mo.
3: Helen Yong. Oh. Ba, pamusta na pasan no, Helen.
5: Okay, katuwaan. Pagu kumapay diaw kyo di Jesuga.
3: Kana gid diaw.
5: Om nagi panaka paganakan no nagi. Tabi ta daw ko tohu kumadeo su om hansando ang vidas to moy mo. Om kumana gid di sumubian di tambahot di sasaw ko da ada oiton nya. Oiton ko pa bago duway no. Tabi kinumpasikan kuma di Dandi Dolores Asing, ni Florence Boyol, o ni Florita Kinadil, masanzo daw daw, konsikan ta daw kong kinahuiton, kinasubon no di kunya. Ang sanda o hidas tumoy mo, o abalakatan ko na mantad minamangon. Amin. Kumana gadi Alice Lim, Dennis Yang, Lucia Bibi, Emilia Gom, Agitus John Moroit, Marius Marudin, Johnny Upin, Lucy Doyong, Dato Elizabeth Morris, Alcia Maitin, Tita Jihun, Abdul Malik, Om Kampay na song, o biyan di makikinong o ditong ohi. An saan na tamoy mo, do ohi das to ko, Om Kano to ko, no dado palakat to, si Mamantad Minamangon. Amin, katawadan di Jesuga.

0: nga kaid ko pa si Zon ko kadi generous budget mo ko nga Vim nagkapit ako jam ka to himo pa nang himo minin dong sa bari pagunta ko kumatay nga Vim di katatanong dati kapi po siya ni saan pabago at ako dahil panakan hozo tadaw ko taho tayo mo at ako pamahaban telepon kapi po siya. Hello.
1: Hello, kapitangan da ko sa buwan kumali di Adi Jesu ga.
0: Kapi po siya na ginidiyaw, isa hiti to Pinay.
1: Tampulan lao sa hiti, tamparuli.
0: Mamay na pong buso, paso no tampulan.
1: Pagpulo po mga pali Adi Jesu.
0: Katahodan di diyaw, may gana ginidiyaw.
1: May gana po, mungusi ko ako lagi, dat nakaulinit, hadyo dat kanangan ko nakapit agugang hukong kuyo.
0: Agung-agung kuyo.
1: Yeah. Mamasaw ano kupatid ng kaumpinan dahil ang kampung gaur ko tabulod may kalapagan ng kanisika iingam satur may manika idok dahil ratawa ko tabulod lagi ikaw ang balutan na suwer magali abumalik isabin kaliw na may janilunag lagi iadila ay Marius Marudim iros kung si kao na di pasan na dito no di ros na rong pasan no lagi iyagang nagkoy madang talpok ipiturus ipaulus kami ikoyok men kung siko nag itipasan no dito no ipiturus marang ako na pasan no nag iitit janiupin ilan linga kami jajimbol niubog di bantay tamparuli kami asip kami tomas dansi ogo mo pala la TDJ nga ang tagadat kaong balutan na naro ko pasa naman ko na pa nagkingaranda ay gam sa karikat at dieta mukhang pengay ko na kaong balutan
0: pagbusan na sabay tadaw bago
1: yung paypasan kapasinangan ako sa buwan na tadoming tadaw katalo
0: ba? Ako tako
1: lansan na talidali dasta ko sa dikit-dikit tadaw may kaka na di siya suga
0: deno ko po nekot minasi pasan nga bi hobi nat na muntok dat pinay nga bi do dong subabiti kyo tay mo tako bago at pamahaban iti kapi pasian. Hello, kapi pasian na dong subab.
2: Oh, kapi pasian ni gyo DJ.
0: Yeah,
2: DJ suga.
0: Ah, kan gyo dia usay dat iti
2: so ya gang muntak kay madang.
0: Ya gang muntak kay madang kyo ba pamuso na pasan no ya gang.
2: Ah, bago po ang gumapa da ay pagpaganakan nula.
0: Mhm.
2: Oh, ma'am ko lagi po umbusatid. Ya tambah-tambahnya ada minum masuk juga sampai di di tampulan kalau si kau dia pasang di tampulan Mi Abdul Malik Ilungkis Yadila Janiupin Yubug Thomas Mi Joli Lanog Sintom Koyokmen Mi Petrus di tampulan Emeros di Sugud Mi Petrus di tampulan kami dansi di Tuaran, kami biduan di Kayu Balang Bukit, kami pasan ke pemerintahan di Tengah Suha Bertadau Petalu, tapi pemerintahan ku mari ko no, nongkapan ngawe. Ingka kana di sini, ikon si kau no.
0: Dino ka po, aha, yagang ya. Sumusod na pason Mazado WhatsApp let sa ba VFM kapipusyan kuma di Florence Boyjol kapipusyan na tadaw ko to kuma na daw suga sabi mo kikinangaw na ko sa imbahan boss kada Zanity Winasi Nekot Winasi ang sana ba si kinapisakan tambahot ko Megadi Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Dennis Yong Clarence Wong Sabo Ellis Lim Lucy Doyo Rose Bisaon Glinis Sipojol Aunog Ihivan DJ Dadong Subab Diti Katohadan kuma na daw I Marius Marudin namatad pagunaan kapiposyan makikinong ako ng abi miyagang abi di Dio Maria Nohan Helen Yong Lucy Dayom Ross Sugud Florent Kinangil Adila Dubanson ang sabi diti ako ayat nga egisong da zet ada kaos kiyok man ko na po Jesus ng abi yung pay na pason na tabi pibasan ko mani Diyos sabi abi na dong subab diti kapiposyan ko mani Diyaw i Richard Richard Binginos kapiposyan na dong subab tada ko tau di Diyos suga sabi tapi na itambahut it's a do teko it's a mok sabi abi na dong makikinangaw do kusimbahan boss kalazan na dong subab diti matadi Michael Richard Binginos let kampung Tinduzon sugod dadi kinangot ako po din hozaw di hago tabi ko nga vi mentok do panakan hozaw tada ko tau diti kinangot hozaw di Golden Paul Money Ulako